0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kora bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la me gin wi di we ni ti ngi ka meti jeri ya
0: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na ngi indu ya
1: kong ki kong men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
2: la mi ju ma ga mak mo ma cha an la member
3: jal boda yo bir ko ma nyen
1: no mi wa cha chon dia ya
3: boda wa

Chao tuo del kom ma pat pat e kom mupiano kilo diro machalo onyo kom na ngap kimukene ma purata ma wicho gero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadong tok nung e duha weng mendo boman chogero ene

0: Lewi video tini ya tika tiku chen ki agenda pa mon, man mon ki cho eno.
1: Ikum karne, cho ki mon dong weng roma roma. Tijma na cho timo, dago bene tuero timo ne. Katijma dago timo, la cho bene timo. Man chawa pa mon ki cho, e yub me in ki tichi.
0: Lok tin tie kakany mapire dieta tual, okay? Mon ki cho. Dano ite chen kakany dano tiki kit kwa mapatpat. Mokene, no kiri wiyoko, man latina wubiba, fashion ma en miro, no chero tingwi, no kero design ma en tawani be ma da kwa ibe kera raun. Latina nyaka bene, unyu dago no tiki style ma meke kita en beru kere, timu ki jami kwede, kede un bene roko ki roko kwede. Ite kwa armi ya chuli ki nenu roko kit dano, Kikit gang mangera chila chila aki ye. Ka ini miro chero ka ye nyunget mo makone tielo kore machalo dago. Kongki penyo gang gitini ni background eno. Kwone ni, logone ni, timu tijeni ni, man gina pole kinenu. So tini la penya tini. Ikum karne inda inoni kaki wani angayri kit kwone en nyuruke kuman, nyuruke kuman. Dano wai dano no bale madon kwa nyembene pake. Ando atika penyini, e kit ma ini yenyo kere ki gang, dago nyula cho, nyula rem mabe, e yenyo malupe ki ngo, rugi, kuone, kere tekwaro ki kit magen ki kuo kere ki kuno. En maloko ni jomo kene ki porre mama da, piyende gune anu kit ma la cho mwane ruka kere, kit ma dago mwane goi design kere, kit ma dago mwane waro kere, porro kwe madong. Kere mono mir ima ma mia da mai no ni chunye tika chwele ba angari kere no na no kono ki gang miel kono ki anoi gang lega kono no kwene dano wing rom man lok matin tie eno pera diet ma da la wing fadu kun wati yu ka chel ki chimching not a biro a biro a biro a wen a chel a wen a bichel a bichel a bich ka wan wan eno eno ni kele wan bene ka niang ma da en man wano chero ka yenyo kit me dua wao kujani La kurile ngo mawano duaro. Kereke ino ayera chiwa ya ayera ni pebu donyo. Ana mero liye jaye. Man gen matin watika nene. Wanyo au kachilki in. E gender connection. Hello.
2: Hello.
0: Yes. Isi
2: cho.
0: Acho. Ari imabe. Latina ma.
2: Kwa
0: ayada. Eyo. Ini itini ni.
2: Imabe.
0: Mara nga kikwene. Oh yes, Lea. Loke madam tia, can you come?
2: Yeah.
0: Hmm.
2: I don't know. No, kira me iye ni yin tu ngeo.
0: Macha me iye ni ki kome?
2: Me iye ni yin tu ngeo. Aka wadu ni gyanan kwa la dai roma be nyo e lega. Ya no ni tae kira moe ni. Kya e waro ki waro. Wale dano bongo o niango. Umero ene wat. Ule roma be yo. Nyo e mak lega ma ta. Yin tu ite kwa nya bongo lo ni te amba. Awi pobuke.
0: Devi niangi mo.
2: Devi niangi mo. Toma ema rukuruk ma rai kono long kono sikot. Ema reji magi dekpole. Ki kwani ter up. Ikao nyur iye ni ruk biru kuman kuman. Awi liye jima pe. Buku no be e nyak mo ma kire be. Ma wo ma kwiri. Ema endong di gino le choy kuri ruk ma kumano. Yami yin ki ikawu ni, iki yin yamna ruk bom bo ni yol weng om. Unyo mat lego dong pole. Udong kire ray lor gyo mwai ke an wala chobe tiki yana.
0: Okay.
2: Yere bi tiare wa ya wa akin nong le cho ki cho ulu no ki be. Haya no to ma ya ha.
0: Oh ye ba.
2: So ma po me bi nong ge gang miele.
0: Yo
2: bi no em mi no we ra ra za mi no ki gi be jo.
0: Ada.
2: Yam kong ka ni lo go ba le o da ro no o ru mo be jo ni le ga gi. Ni kwa ni gi ki ka mo ni gi ke lu gi o a mi be ri ja le cho ki da e no ki mo ni ni i gi ma da ro mi ro mi be ki te.
0: Hello. Yes, yes. Wati kan erne pian gena medo mo araba hena hana logoni inde chat american penka kenyu an gena dung yomu chunya lo kati wora worne pidange ober pen chara ne anu keta penyati kere ne anu keta danti keti me kere ne anu keta danti ke lok kere ne anu keta madanu gi palle kere ne ero tima dung tual so tini wan mer ne ane kit mono kere mono en kit mono manyu gore chunya ye chuli yomu kene kere gi joho waya andong chunya chwala ko no ya da bere chunya chwala go so kado ino ni chunya chwalo ano don en church mo ta mero but an american yanke bore in yer matini machal in kono piane cha mo kando eno ni tika making your future wife future husband and ka in de church e kero tambo ma konye bene peke eh ci in de bin yanke mo ke ye so tini mo american yanke bore in yana matini not a beer a beer a beer angwen a chela ngwen a bichela bichela beach man speak fm edi ching min yana matini don kida kya ma nok ken no anatika kile yopne enini e ya gikine arabirka nen no lok muken mabirka kati ma yino ni lutina nyi raki lutina wu mukene gidonyo ho gang ene kum donyo nini no bene pe yangu ter kar mada no bene pe yaw niang je mukene ki kum lo wadgi ok en madungi cherka niang je mukene ni jamadung dong no balego ena dong ngar mo chero kan yang kono gini tini nini dong no jamino balego man tikin lok mo kene matika kate dok tikin nero mo kene matika wel ko petika bere ma be adeda eh la goje mo wai ko ikum kanungo red life ko ne dong no nyane ho eh ngar mo dong timu gi mo pe paro koro gi gena gena ngo bene dong panyang eh chi ginna wan po lebo waje bor on ti me ya bo wang me fon kimina ne ko ma be o me de ki wora nyim don no en ki ko en be ne pere beru tek mada pene ka in ge de waje o tin de no da ne no man en chi in de bin yang mo men gen mati en yana ma chalu tin ne de ki ana ti ka karo amiyo we chel pa Levinson waje life is better eh ko pier tek do ko met ma konye ben pake er ko indi wa mo are ho ci ini bin yangi mo kada dugu chen no bena wachi ni watiyo ga chirki in ni yar matin